the temptation no kambo thiro kuma kedo kusha lady soul odombo thiro ndo nishua hitimba mo kuma stelamba mu the platinum no matha shinene ya veni na on hoina e na gathino the platinum ngo oku hiari yangauri shua ikona kuwa yuka muno vinda na ngori yavi the na gathi yandere mba na ngori o ondondunyi ye kye kuwa da kona ngi dar na gathi gaonde gandere mo kagara ma peru mega yandere mo kagara ya yanga nduko kulengwi nako ko ko mahiware mbra nanje yethembi yandere mba yakunyo kaipa kusha taka ndapa mo karwe ketunga imbiara mimiaro makatatha sikana shere tike ku yoroka rukwa na byaro emo karwe the ketunga aruho to muthiona kai kwa mo konja meka ko ndame ko ndito bikwa ya mbiondo nga do ngaro de tina tuku njanu kati yene ndo portu ko jauri mudia puote tina ine mondo kutupa ngoma so njeke okudambuki

0: pitimbo ori pumoruma okaonja
1: o okama ko miripura uri o shumundu nikamo kandi ko shiwanda o voiri do mahingiro o thina de kutwa poe unusha mu shiwanda ngari she shikambiro shitane kraya dorori o numa to gusto po dorori ya de soko hinga munga pinga ko tuku
2: ya o o pakaro pakaro mahingiriro nako ko ko do iri Sima tu shuwa na wako shia po ruwede po ndesemba mbo po ruwede ndo mawango manene po festive season. O minister yo works and transporter itwa po do hiri kusha o matembango manene ngo mitwaro atho kuhinga ngandu mo murongo ngurova kwa mbo awe uturukwa o inakuze mbruka na wamara atho kuriro ndano yo mugo munene. Abano obihingiro mbitu wakaa nabyo oshiwana osho mashisha o matembango manene nga kaife kuhinga utuku wandumbo matembango manene mabesha ete twa sokutwa mitwaro o mitwaro shiva bimabisho kukabaza shimanga Mugusha o matembanga ngechuriko o andu chimuno dombezi nao no okumbi o donduma efoku okunja nganduke wandorarwe okusha obihingiriro mbyo puturimbo nao posia twatako birongo shiva o shimuna mo Kenya para mapeta muno Zambia pumapesha o matembanga ongo bandu ngasha ero kuhinga utuku ngo mitwaro weka ende olo kambanyo dengi no hondo no matembango manene o mitwaro batu wapo dho hiri kusha mo hingi ngandumo murongo po mo hingi ngandumo 11 kwa mbo uteru kwa mko mnini nuwe monitora mene kusha ndo marori matembango manene ngo mingi eno dho o technology ndo dho o kutraisa na Kukusha katuwe ya po ndondo njoyo kutuwa po veta njimaisha matemba yungu maefu kusha ero kuhingo utuku. Nu porumwe oshi ingiri ilo noho shi wanamashi oku masithoku kukulipuri lako undete noho matu ingire. Meno kusha peno mapeke ya oruwewe ndu matu yako shi wana kukupura kusha. Oshi no shi themba okusha ero matemba nga omitwaro po matu sha ero matemba ngo ngongo. Ngo kuchiriko o andu Muna katue ya mbo
1: Mwe ya mauri Uli moshi hingiri no maungu lito kato
2: Uli moshi hingiri no mgunda
1: O umwe mapura uja hapo O maumbanga o mabeta thani muruno murungu O mate o umba mwitu shikwe
0: Hey, ya jito fa poko ya ino inge peke peke kono uri ke muna moshi na shimwe uri shimosha shinenge shimwe shoriveshi posia isna je shimo ngura na ukara nga ndo to kushito ngondoro no ngondoro ne maze kukonga poko po njibisero yo kusha mutu mapego kusha ude ukaramba o ngondoro no jito ashita na ku bruka na rupe sho mbura ne posia shine sha po ya kaite te kokusha ude uri po bandu eto veni mbova hinge ongaro yetu yokulishinda no ko bando njira onjitwalisa ko kushavi umampanga yekarepo posia omundo inenge kikahino bimo to ya ngonde no njia kara mama yo bibari no mirongo bibari na naimwe njito anja ko nganda ya peke njitu kushite ndo ngondo nenendo no ayari sa kusho do perecendo mirongo hambo mbali na mbali shina shiri mo mwingo muhinga we temba onjindiro no ngaro ye njitwalisa kusha mbo mbabu ibukarepo hanje mbona kusha matuka tara ko binenge peke peke yo kusha mbano muhinga wa urwa po muhingi oshikaro shingi po muhingi nondende kombando njira oinenga vihempi peke peke mbitwalisa kusha vi omba ukarepo nuina no peka ravyaro emwe mbiheri mo mathano mathorero wetu shu chimuna o vina munye shuviri kombando njira kusha vina munye weponganda po ina munye mbio vyo po ipuka vyo kuti po rumo muhingi ngu waro ngue kuhingi na vipo thia aetitha kukusha mbo mba mbu ukarepo shamba mbungo ea hakara mwaka perendero nga uliti okusha shipe hepa kukusha vi ovesho mungu ndunguriko ngoturu uri ndetemba ndo uchwe kukusha vi ove mwaka anonjeveri

0: maikaonja pamwe na ndamurongo po murongo na evari oya twaingirire kunaimba kutumbo marolimba vave shavi o instruction anji vapewa kudako
1: era
0: erandi vapewa kudako mbero kushangare kai pamwe ucho vina mbive shita chimuna mo South Africa mu katiti onjeverero njeri na wa ucho twaingire kuno vaho na vao kushavi mo Namibia o very safe auri ave hingio vina mbio kukongorera sana chinene popedu kusha auto yare kaino kukapita ucho shinashi turi mo mahingirio na wano ho kushavi shi tu dengururo shinashi ya o dombura poma pe hingire munane waka karara o veto maisha o licensa o lena sa mo mo ene mo kuimuna shi una dombura 16 mutu shimo kashita 70 nambo mo ene kumuno license mara o kutoro andu no mitwaro okumuna njo PDP o wafe kwenye ni ombura 25 ombura ndi riponi okusha omuna nishima sha meya shima sha mpudombura nga petare we mutu tuwafe kutapo na wa tuno shiungiri no hosho do license no do PDP no do defensive driving njo prosesa hiye yoku peo license njo ne iri mo review ne imatu tamo kushavi ovi nenge vine nina tuene no kutrapo no shina shi wa hinge mberi ke hiyo dombura shinene kusha katiti obo kabeno uwe no mamushere
1: no uwe
0: iya kabeno uwe bo shibe ya vyango ku
1: vinyenyo shinene
0: vyango ku testo vina vini osha vina mbyo matu tamo no mtu wa unovari uri limbumba yango ku kutako na
1: tuno sekonde uri hamuda tia tono tia kurumbuze kambo kufidiki za kipi wandu wetu
2: ya matusha alika neyo zonjira zetu matusha una ukisha zonto zo mbozo nene zo kuze no de ndazi tunwa keva payuwa posia ngatuliro va hinge o va manameridirira ngatushu ukisha shuri kombano njira mohana sana njira njo kuno va kwenu varwe nuo matemba peke oshuri tire pomirari moya mo munyombo we no ya munyo mudambo aro wina nunga mashe shakara pika tuningira ko kusha bitu nono morange tu umuvi ohambo mwe no ambo ndatu nombari tutonena shamwa ruweze kusho mutenya pau tuku matie no ku yanjo njam munjo ya shimanga njo kwepa
0: ndangi ari kana ili shuwa ndangi ko ruwe ndwe tupe ndangi ushame me sorry bumba dunandera gara shirero
1: shirero
0: Biongo ina ndezo rauri uya chianda no.
1: Kako kwepa mimi mulo sho muswa no shiwa na mamu thoko paharu idoro rumba ba mu ingire kuma shiwa kawari muka apa mu pa shiwa na mu hongo shiwa na ngaru rumba ma peta shimejwa omutengwa upindi omutengwa kaveri kiru kambe kutwa kana pamu kudako ngana jumi fanda kuto ta kuna happy romangu lisema wa o jira zetu kusha shiwa na twathero kungura bi opo hamotetia tono uonge kiwito mbano ngwa mwenje wakura metupe omuzeto negatiwa

0: Alukom uyenda wayo okupitira mokubare ingwi o Atlantic Ocean okuyenda ko Cape Verde. Tetros wayaliza kucha ehindi o Argentina mari hindi obingulisiwa obitare byomichise bita po mayovi yevalino masereta no kolonganda olondare domichise mu mahieta no. Olutu rouye rouye ruke rwayaliza kucha rwashibisire omahi omulongo na yevali kucha obatule omahingo Veheruke Moske Pinjo mo St. Helena. Okuyako maandiro mbude, mearuka novi urubia yorukao. Onamimbia maritunduza olontero laro pombogalero yomahi wa Afrika njino China no mairo oko murungu nunji maikara mehindi o Kenya. Omashuki siro wandunge yoma ungulilo oma wapo ndondo yehi ya tandero okianja oma sako mayanjiro wavi ungula potuweze twa Namibia tomahi tiro mehi. Nu ehindi o Zimbabwe mariko tola o salama mirongo hambo umwe na hambo mbali nderi o wini wa mahi wa Europa nderi ke hiondu wa sanino. Inga o mandirombude yarwe o irishia tono mirongo na imwe wa muhuka.
1: O wami kavirongo kachatako mutolo wana cheko chivetero. Chiri hambo umwe ndino ndi mbirimo maruru. Pokomando chivapa okuda momuvi omuhoko munene nga mondetu ya mapeta chiri hambo mbari mbiri omachete poyara takake poruthu putungurira kuda muhamo letu omuhoko munene nga mondano ya mapeta no chima yaka chita hambo ndetu komodho uchetano mbiri mochorongo poyaka veturo momurungo stora ya kuhanga muroto veni okuda momuvi omuhoko munene nga mondetu ya mapeta Chiri muvio kwa mwadho uche tano mbili mwako nja tupo miunda marandero kwa muhamo neto muhoko mwenine nga mwine mapeta. Chima yaka chito morongo mekara mwachinine po ya hangiro bolo mbapa kwa muhamo neto muhoko mwenine nga mwendano mapeta. Omurongo na evari kwa mwadho uche tano mekara mwachiyaro po ya rata makono kwa muhamo neto muhoko mwenine nga mwendano mapeta. Omurongo na ene kwa mwadho uche tano opo mawanyanda po njuo omawe kwa muhamo neto muhoko mwenine nga mwendano mapeta. Omurongo na etano bidime pako po ya kaudepa mwastrita wakere karuano okula mumuvio muhoko munene nga mwondatu wa mapeta. Omurongo na hambo umwe kumwele mbwi mbiri mokori ndo murongo na ndatu po ya bakuru wa makini ngo kula mwondatu wa muhoko munene nga mwondatu wa mapeta. Omurongo na hambo mbari mbiri mwongo wa postora ya kama iya ndakolothi po mbi wana chiri murongo na hambo ndatu. Komodo uchetano mekara mwondero mbapa postore ya hiya mbari kudhofi kudha muhamonete wa muhoko munene nga mwondatu yomapeta. Omumirongo vivari komwele mbwi mekara mwishombindi po vikara nyana putu ungurira ukudha muhamonete wa muhoko munene nga mwondano yomapeta. Omumirongo vivari na yavari komwele mbwi mekara mwishimana ngombepo ya kena we putu ungurira kudha muhamonete wa muhoko munene nga mwondatu yomapeta. Omumirongo vivari na tatu komwele mbwi mbilipo mwiro waka thumba. Omirongo vivari na ane kumwede mbwi nga kumirongo vivari na atano mekara mwese po murongo. Omirongo vivari na hambo mbari nga kumirongo vivari na hambo letu kumwede mbwi mekara mwangama po ya mwose matuka ngunguru vithara. Kumbiri motungwe nga vahaka ene kuno muhangeka haka omutumo.

Ogwe pena miro gwe bereda piti mo hambo ndatu mu komune mbika mudani waiti mo mbero wa utu wingule ya. Yali chatano. O mayu shime hiti, o mayu shime kashito mu roma komando chatano. Eyi waro mama. Muna ingetu ya diseru sero ko mama kokusha ovali kusha ovali wonu ngamba omberiwo. Iyo beshwa chitinao eye kamade mbi nungali ove modembi. Odora kadoche pre de urizwa nona una ko mama muna ove karande on gift karande o kan gift card pocho pre nuke mupe me yuva ro mama eye me kiri pehere vina ku vendero ye o shoshi anjiwa ki yuva ro mama ra peke o shoprat o doperiza Dha wizi wa pehi, ove muno ngamburi lo mudo. Ove horora oshundi kwa shome wa inga okangen kwa kwenu. Enadi okangen rada koshi ya panish, nure hea kokushia, oki ya rura wina homone na po kufi ya dirire. Ove shua ungrisa ome wa inga okangen, ove mori munu okufuwa na wa, nuye anja wa matha omengi, korutu nushu no, kako, nushu mwa wanga okupangyara, orutu ye batera wina. Omebango kangen yekora orutuo kuisama ondoba kuda muuranga kumubindu omebanga yepanga omichisembi omuyiboyota ongaota oramatika odofioti oushi ombindu jironda nokuheruka opaparate novira rombida munga mashina omebango kangen yongulisiwa kobandu abehe kuda kuna shenga ko bakurundu shimungulisa omebango moyenene okumuna ondano kilomure omayuade tungakuyane Wajuthi tunongo dhe kwa numura ngo dhe njio nilo hamura tuwe imwe, onda tuwe mbali, o imwe.

Oiri yatuno muvi omoka me kominike ene ke akora mwaka rovede kwe yoko mashivitiro mo rovede ndui waka ene kuna miroro yoko humo okodha mbanga mwa morongo omoka okodha metundi yo Dr. Alex yari mbubando kaputu.

0: ogune no kuyepa kuna yepito minute mbari ni momuvi omuhoka ombulo ndenga vira ndwa me ipothene ove kunomba pira kuhinga menaro kucha kuya hito skole no korethe no kuchanga nayo uninga nduwe ya kuveru kwao kombundo ruvedarure rongo njoro kucha tumu na maunguruo ukupura kuchinyo ponates numera karo yekwatera ohuma ndu maunguruo nga yiri muhuru kondora kunene mapuo ogucharika na theka matunguru thoruvedhe ndiko kucha kukucha apehasewa kucha yeha itapiwa rukwao nai chakani no mahongero wako changwa kathaona investment cc njuhongo mapira ukuhinga nuiende no njiviro njae nene nudhambuluka kukucha chuha kapathere moyo kuhongo chari rukwao omahongero uro uchivike ye no ndulo mathere tano no vandu impo vatengo morongo mabethu tudho ndulo mathere tatu na mirongo vitano mopu wa mahongero ya utarukuru ya ndererero unu ama ya ndendino ndichiri hambo ndatu mwisho mwithi mawe utuchiru mirongo vivari na tano kwa mwethe mbi nganduku mirongo vivari na muvyu unu uchivaro chwandu murongo chiripo kuye nena uchinene umetenga rumwethe mbu ucha ambu umwe ngaku yetano kwa mwethe ucha ambu umwe tonongo dhepo nilo hambo ndatu wa imwe ombari wa imwe ombari wa ndatu wa ine wa ndano no hambo ombari one lo hamu ndatu oimwe ombari oimwe ombari ondatu oine ondano hambo mbari ithako mako mingi nge hingo hauto yoye nukuye na meridhirira nwe njuru henge uhingo muni ombudhe njadho kwa kasha angwa kathawana investment sisi ombudhe ro vira ndomecha wamika vya rongwa kasha atako omutoro vana cheko chivetero dino ndichiri hambo ndatu kwa mwethe mbo ucha tano mbi mbili mwishu wa rongo po kere ka yaka veterwa mwurungo stora ya kuhanga mwuroto venyu kudhama mwiyo mwoko mwunine nga mwa ndatu wa mapeta mwaka chiri mwiyo mekara mwako njatu po yonda marandero kudhama hambo ndatu wa mwoko mwunine nga mwini wa mapeta nuchima ya kachitu mwurungo mbili mwishinine po ya hangiro polo mbapa kudhama hambo ndatu wa mwoko mwunine nga mwondano omurongo na ivari mekara mochiarwa poyora tamakono kula mohambo ndetu omuhoko munene nga mondano nochiru murongo nani birimo maodho nyanda ponjuo yomawe okula mohambo ndetu omuhoko munene nga mondano mapeta omurongo na etano birime pakopo ya kaudhepa mo street ayokere kayurwano okula momovyo omuhoko munene nga mondetu omapeta omurongo na hambo umwe birimo korindo murongo na ndetu po ya kabakuru omakeninga okula mohambo ndetu omuhoko munene nga mondatu omapeta omurongo na hambo mbari mbili momongwa postora yakamaiyanda kolothi pombi wana omurongo na hambo ndatu komwedhi uchatatu nomekara monzero mbapa postora yahiamba ari kolothi kula mohambo ndetu omuhoko munene nga mondatu omapeta omirongo vivari mbili mochombinde povikaranyara putungurira okula mohambo ndetu omuhoko munene nga mondano omapeta omirongo vivari na ivari komwedhi mbi mbili mochimanangombe poya kena we putu ungurira okula mohambo ndetu omuhoko munene nga mondatu omapeta omirongo vivari na etatu mbili pomuvero wa kathumba omirongo vivari na ane nganduko omirongo vivari na etano komwedhi mbi mbili mwaisepo murongo omirongo vivari na hambo mbari ngakomnduko omirongo vivari na hambo ndatu mbili mwangama poya mose matuka nguunguro vithara nukumbili motsungwe ngavihakaene nomuhonge kahaka omutu mupange pondo ndoombathopuuri movivathambo norukuru rindu supermax opururi konyuthoroko murungu hakaina kuna kaverungwa kachatako eyunguripo nelo hambo ndatu waimwe ohambo mbari omuvyu ohambo mbari omuvyu ohambo mbari ondatu nohambo mbari onelo hambo ndatu waimwe ohambo mbari omuvyu ohambo mbari omuvyu ohambo mbari ondatu ohambo mbari
1: Pratene, orikeritha olombuthe othona hepero pivapa yuva, okudha komanda gakothonda likwamba komurali wonjithira mbaranga. Ondenga podongwa oishari pinjiri po ina shimu bachi baithane okietera ombuthe njiriyo mweri njiriyo. Okudha komanda anga kolisha tan ombuthe mweithu Muhammad chio muko mnene, omuro na imo muko mnene, oyimwe ma tenya, oyine omapeta, ombuthe thenya matukietere Muhammad bali ongurova. Orovingura na thonda ombuthe o Muhammad chio muko mnene, oyimwe ma tenya, Muhammad bali ongurova. Omanda anga kolisha tan wina tukutu pina okaru ve kolombu do mu kom nene kiyo maitani no ketu te nu sheri ma peta mat ketu okaru ve ketu kolombu ma peta kiyo maitani no ovishi to ve pya paiva ono mara yo mbero shi uno mbude kutupa onla ohambu me oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambu me onda tu aruhe ondenga polongo oise bari peni ni heripo
0: korembo amimitu nino kutha kwa Bank of Namibia kwa hodho kana mwambanga yoye kukihirina wa. Arika na njipa opina po OTP kukusha tukuchiviru chimera wa chiri mwambanga yoye. Overipura na wa avihimbi ochine ya netiku. Etiku rudho mwambanga na mbano wala iruruka chinene muna orichiviru muni liru njive kukusha mwtho kuchitavi nurune wina. Munao, arika na matukulekitha kukuhino kianja ojipatiru choyo chukuhite mwambanga opina yoyo kakarata kwa mbanga, odhonomora ndatu dhotheni nandiri kwa kakarata kwa yoyo kukongotwe, onomora yoka urukonju kiro yoye, po mayuwa woye wongwa tiro, po onomora dhoi wale takwa kangodheko ya kanjede wa, po angama odhonomora ndasha manovine nga vihivu kuhinda, po kuhitema mbanga yoye. Nu omanombwi, nga ururu chundi kwa chuyo muni, nungwari ya auharire wangama mundu. Arika na, tithiru vinenge vihivu mbanga kuverike uriti. Arika na petitha kukusha kapeno mundu nguma piye kuprovi nenge viyo kuturingira mongode no angali rumo unguro mbanga po polisi. Nove shuwa tunonu ngode mo kea kea. Wakara no madhiri rungumo ya njoha kahana. Tunonu ngode kwa mbanga po paho mbatiro kumundu nguri papedho na ove po ururu ururu matha. Okuturingira murungu viru tu illegalschemes@bon.com.na. Ove aruhe kara kangi nuki hiyo njeverero. Ombudho vira ndo wino kuyenda kumurungu mecha wamira pandu waruku ya nimuturo vana chiko chivetero michi vitha kubiro ngomi kongorele kihimba okonjatu, ochinini, epukiro, epako ochomithe, ovitoto, okahanja ochiwarongo, okafalta, omaruru omachete, edhorongondo na chodhonji dino ndi chiri yeta chiri hambo ndetu kumwede mbu uchetano birime pako kudhamu hambo ndetu omuhoko munini nga mwambari omapeta puyanga ichi ndeka uta Muhuka oruvyu ngura na thonda ha, mbirimo chumithe, indu chiru muvyu no morongo, mostrita onguru ndu, meneyo miami sevesa. Omanda wa morongo na rimwe, mekara mwaka hanjo kudhamu hamo ndetu wa muhuka anga mwambari wa meta ha, peha kandera heuva. Oricha bari morongo na evari, mbirimo kanjira, mbirimo kanjira povyonda marandero, muhamo ndetu wa muhuka anga mwambari. Oricha tatu morongo na tatu, mekara mchuarongo pakere karuwano, kudhamu hamo ndetu wa muhuka ngama morongo na imwe, no meyuwe chingi rondo kudhamu morongo nambari ngamu imwe mekara makafalta poyata teka mati. Eyu vando wina birimo maruru po komando uchivapa okudhamu mbari ngamu ndano mapeta. Oruvyu ungura indu alaru endina morongo na hambo umwe. Komwede mbi birimi dhorongo ndo poyambe vile muningirwa kudhamu hambo ndetu umuhoka ngamu ndano mapeta. Othonda hachima ya kachitu morongo na hambo mbari komwede mbi birimo chodhonji muhambo ndetu umuhoka ngamu mbari. Puyanga mini kweka wari. Yadu kura pando waruku ya ni, onganga yombalu, omutoro vana chiko shivetero, eye ni yunguri mepako. Kama akara murone hiru kwao. Uripune lo hamo ndetu wa imwe, ombari ondatu, ombari oine, ombari onela oine. Onelo hamo ndetu wa imwe, ombari ondatu, ombari oine, ombari onela noine.
2: Ombadu aikoka pokuru okwetu turabaera po obinambi ondwedu yongombe ondwedu yondu onjembo ohauto omahina yokuyatata epaha rongombe epaha rondu omukadendungwa kupwa shima akuruwa monganda okurukwa omana pokuruo omundungwadu moshobakamburwa okuhuhurwa okukaripirwa okukuturwa omubya nangamwa oshina ashiheshima shiyeta onjamo monganda yetu nupokuru okwetu ete shinene tuungula nomeva tuungula nomutwe ombi tupanga navyo ombavu aikoka
0: kwenye nukuhepa kuna yapetu omini tumurongo na imwe momoyo omuoka Meru nduru kiri kumachithiro nga vondiro, no vondiro mba kero.

yo ma chi wetu mo foveru ango tlipa ya karukura kavari ngwa tiri chari yani komwe de kambundu omburanji ova chi bithiwa

0: Pa me fulana jino mucha mbapi na uri. Munga muheke. Ba ma wodo ye tu haibera ma muri kutuka ma wodo wenge hina mai ganda.
1: Ndumberi nana ka he puja ve pe.
0: Beri nana.
1: Ni anu mberi nana.
0: Kri nana muninu.
1: Ni juli nana ari kona ve ho ya na ri ho kita ka.
0: Ami chimbiri mo chomu tembire nana mo muni. Ba nene vanje beri ko puo hine ngo mundu me fego njikuru ngitha no. Chimba ko nganda. O yime kana mo chomu ite beri nana muni.
1: Mo yime to forma na ye muni.
0: Forma na ye muni.
1: Yo ka ya ko to yima ka kana dora ta. O
0: tu vanje tu tino ka ko tebi mina o yime ka kana no honga ye no ta teno iya. Moro. What are you doing, Dr. Timbe? Hello?
2: Imoro! Pependuka!
0: Pependuka na wa!
2: Tembali ni mwamba e!
0: Hii!
2: Hali hii ya makundi kukwe! Hali hii ya makundi kukwe!

0: ngai ke ona mara mbo kuruno ka ukuhu ndi chi weya weya uriri
1: onde ona mara yakana
0: atatatata chirime yana meyana chirime yana moro
2: hello
0: kola
2: mwajwa nje
0: tate turina wa
2: tate waka uri ya ingira no
0: chiri tate waka uri no ngoma temba no yakaruri ka yaro ku hingwa no
2: Ya tate na uno isuzu kutwe pentwe no unga mako kongama
0: Oisuzu mano mawa
2: Makuno muka ndingo mwakaria
0: Wana ngwa tate
2: Ina mati wana ngwa jimene nazi
0: Chirinu
2: Ijito nda ngo tiende pamwe
0: Tete na bana mika lara yako mwaka ndi wandu vedi mwa thima mbika nyingitho njenda nukuche mbika jo wandu vedi chiti
2: Oho
0: Na ndo kwenye dare ruku na ndo kwenye mbapa waka umba nda na umu waka umwaka tuko vantu na yungu ndeka upo
2: Eee Aya po mbika yati waka mwaka nyama Nuka kuru mbalama
0: Dangi tete matunju muno masa
2: Eee ose mba
0: Pere na wa
2: Okay
0: Adeka no onjiri yo neka kuna yaru njiri yo to taro ndime ya ino yu munu ngala ko isu soku yenda ko Toyota ko yenda ko Lorenja ko omenara yapo watana wanao omungu jwa jiramba wa ngura bipo namba apo no ko isu soku yenda ko Toyota mbo abo ndauri
3: ayo una sawa ngura jira
0: ayo una sawa chidi si wa bunda no kanyo sema umu bi ko isu soku yenda ko rimba adika na

Olympic guma yekara mo Los Angeles mumbura inji omayivali no mirongo yivali na hambo ndatu indu owoshimawe kaonjisa ochichitwa shoma patululiro omapiti siro womitwaro okuda kolonganda nda handula mehiro barusa okienda kwa mahiwa Afrika yairuka kombanda chinene mo makaonjero wekele etenga rombura nji omayivali no mirongo yivali na hambo umwe ngeri omayirukiro Womombura ngeta polondola la Namibia omangete esere no mirongo yivali na yane. Oshuru sholupa rongo dono no yodonga ndado mahi wa Afrika po sikore yehi robarusa yomahongero wa unongo vimwe mwa Irina Abramova. Wearisa kucha omaeru kirongo ye ya moru vedero matanda uliro wa shungura shomarandisa sana no pokatike hiro warusa no mahi wa Afrika ngali polondola omatau omasire ya neno mirongo vine na yetatu omburanja luko. Obangure horo mende baya lisa kucha omaeru kirongo oluparo mira livya maunguliro woluwele olure okubatera odongandade hilo barusa okuhitamo odongandado maraliza saneno vina domahi wa Afrika. Ehindi wa Algeria, ehi enene nene ndino mapiti silo wa mituwaro vya dopele sendo mirongo hambo ndatu na muvyu nushi nene bihona pare wapo iyo shita mbasho vi ungulisi wa vya vikulia. Ehindi o Nigeria wina iri mwero mapanga o manene muno donga ndade hiro barusa deanja onjibisiro yo unongo wa uye wakandino o shungula shomaha kaeneno no mitwaro biashama kolo kompyuta. Inga o mandirombude yarwe o irishiato no imwe yometaha.

Shuwa masha dhamwe, shuwa masha shiriko, mayoka, ngwasha nai, lupingena, havarwa, kade shikulia, shavara, kamapunga, kandorodhu, Daniel Murirwanga dhuwe, owalianga kandorodhu, oshuwa masha shipe, oshuwa masha shiho, wanduveri pomatanga, opuwa hama, wanyanda karupa, maruku yami karupa, Ngota tkarupa mama tanga ombao nukeo pra ondiro. Iyo mwashi o mwashi wa kakado na Ngwa tiro manda ha Oshi wakunu kashiri shimbi hiripothio Wahe pra na uliri tukaendepo mengutuwa kakulea ya uri unje enandiro ndahe pulo ndiro ya yefta uno nja mwashiri ange inde tengo kuthe kohe mbapu na ri unje kashaimo mwama numbula changwamba kono kaletha mba nga unjwe po kashi kwa shiki pothio meka mwle ya nandwethu kuri ya ri unje kashaimo mbahe pulo ndiro ya muthi ya wangu yefta uno nja mwashiri ange Mwe hapula shwa watu momba wa shia utu hambo ndatu kumadho shia tano mbula nchi. Ya. Waro ye pingirimba. Mika mbula shia mbara mbaa kurongo odhondiro. Nodhondiro odhomba kero.

Okay, mambo kabali. Oscar. Kanda kude na ombadu ko kambatuku moshomise. Aro engeri mbawi na esha. Ama shite kumai ko unde pau yo mbongo yoruano ongondro kana kodondu. Aigane dube kushama yuwa shima yishitu mnongo kumedo shatuno mbura njitu namba pitithi moko andu abe behia papitithi wano wana shiwina. Omana wa papitithi wayanje kumutalele okashe shipanganjara. Ulipono na hamudatu imu hamudatu ine, wa imu hambu umwe, wa hamudatu muyo nora. Nuku unepo wako njatu, othonda angatuoronga nepo kere kamu muyo. Iyadu kumutalele okashe shipanganjara, numupitithi odombude, zombongo monge okaveshiko, hengombe, kenamwini, kihiyo shuru shwa honge Ismail kashiteo mboko njatu. Wawre asha, oma shuithre nguma yiko unepo kaso yetwa. Mamu hepulira ushatwa kura menwa, shishitwa, shokaso yetwa. Shima shikara kuma makaonjiro wombula njiko mandero. Unepo uhe mauto kualika neyo kulioru paro jitwa hii. Jitwa hii shiri moru kondroa shodonjupa. Omunda uhe nga haka ene kuno mute nguandu kirepo. Nguripo nora hamura tu imo mbaro nora. Weine omuyu. Weimo ndato hambo mbali. Oko njui thiro iho kuhura shimo hepo kudwana wa. Opuwa wenu ya saya mbuka muna kuta. Uli mehira shinene. Ya. Waro ngeri mbaya shoma shuithiru kuma yei. Kwa unepo kere kayoru ya nuruwa Kristo soru ya puke ki hiyo mbepo yomu profete G.R. Rudho. Mekwenye rako njatu. Othonda hama yuwa shima ya shito mnogo kumwedo ushatano mbulanja muhe dhuwe. Kusha mu. Thoku karapo kere ka. Tunodhonji vithiru dhona hepero. Okuthoki ye kwa anothana kuna ene. Ya dhukumu honge. Owaengwa kahere. Kihiyo muna ni waruko ndra werishi wa kapushadha mekwenye. Kwa watule wa kwenye wehe tunombonga royorui ama yuashi yari omurongo na evari kumwede mbui omburanji orisha vali inu oba nadonjo ngavekare po nganda ihe nga ikura menu epo opo ya ukova mithi obihave royo komiti yorui ombaura na maanda kihiyo dorata doshirongo mekwenye. Ya. Yeah. Tukaenda kumulungu

imbui omrali wonjivithi lombaranga onomra etumetuo onela ohambume oyimwe ombali omuvi oyimwe ombali oyine ondano ohamombali po ondano ohamondatu ombudho thipi uhinda kohambume odhombali ndatu ohambume po ngatu hakaende komrali wetu wa Facebook NBC omrali FM wina mwene kupaha mixed issue nje ko Facebook mixed issue nje ko Instagram team mixed ko Facebook DJ mixed Namibia ko Twitter oshiketha shopotha ondatu ombali oyimwe olikaelitha onjoroka aruhe ondenga podongo oishavari punyinji heripo omrali wonjivithi lombaranga.

Chicoe, Trombo Chicoe, Trombo Chicoe, Trombo Chicoe. Yeah. Oh, yendanga tutore rukuru ringa gautiwe rukuru tuhinge rukuru shima tuwa munga apika itisongo mbenjuri chitwa ingi noruvedhero wetuli atutitha oiri njitwa shavika koo oiri njitwa matu zekama mungapi matu zerisha mungapi matu zaukara mchirungo shirivesho matu kaya itisongo mbemondano ovinambi chitwa ungura noruvedhero katuna ukakana nongaro njitwa kaya nisanjiu yeah. Nambono puotu na ingo kandango kushia puwa ae mbae rikana matura mbae yee kudhambo ongu kashakako kutu njia hoti njina hima tokita mutu kai kainda uli na mutu ya teka mambu ya kari yangu alihesha uwe ambatu kutushite vini mako kushia mako ito kutupuka yoshimu na utu mbano ni mutu maitho katambi mbuku unoye osinye paracho orisha tano.

0: Chiru kende kumurungu na mubrani mutaka mina muthura chineno. Mene chishoma zika enda nu pumi angu kende haka eneno andu po siyaru mwengundu kaluweza keta make kaenda. Kula ambiko njithi katithi uli meha kaine kurama. Ya, usiye na mtu tuwa mazo kuli yosina nguwa kandurudhu no. Ingo dhungundu ya linzi iwe kwa manawi narukua mbano rumwe ukasha. Siena, opoto, kaluweza kungu.
1: Ya, imu nige toga kai. Mama tetu mawa wari chetanonga amaru jo yajundu ro yidire ko njiwo ri chetano yinyo bo mae ro yenda o kiyenda ko tukondo tuko bambanda ndujuma ro jome tema ngai ndi mungo yindi to vika bage nawa ndi cha mona ko tuye ko kuma vei ya namano to wakuna yina jaro nyima ji njiwa penje mumbata paneno njima yisane no amuri chimen ro yala yingwa kangwa chi njakura ba mugutu waka hanja jagura mumurongo na etano mumurongo na hambo umwe jagura mumurongo na etano mumurongo na hambo umwe mumurongo na hambo mbali kunaweka jima yende mkutu waka hanja uambata kane mjo aino mayo vyo mumurongo uoshimaria shumiri shani vyo uoro rando matire etano
0: okwepa

0: yapata. Iri siri ka tuno ka tunon twali non dero uri tunon dero yoki anjuri ame tu kuyo simbere mehi osha ko meira ko marangiri po mara mundondo no mana nino ngiri po nga siri siri ka tuno kusha matu pandaga ko ondo no simari o nyima itundura uri.
1: Namarangu na matu hingire po nundo maina nino shimiri mokote hindo na mibi ya mbara medho odo njemba dhima ngo kusha ndo njemba odo njemba uliri mo shimiri tinino kieta matu dhu kusha ngahi no shondo dhavi hevi ya kaenda narika odo njemba kuyongo mprati ni trailera kwa kusha mwodo njemba nzima dhu wakamapia mnika yu rumu ishimu na odo spana po nundo ingo maaruki roa indo dhombali ino kieno kia ruka kwa po nundo dhombali na itwa dhu kusha munda maaruka po thia shiba kakano kusha rume pakata na ukwa wakuru mundambo odo spana dhe hindo la vete za no rumu mamu kutoka muka hapo ndo ndainjo lika rumu onji maika enda osho wandu mamu kutoka po mamu osho po tuwaruka kodho mbali yo mana ninuwe hindi kairi na wa po shimile kairi na wa mamu kutoka mwe kia kunyanda hapo ndo ndainjo primi lika po mamu tuku munda amuli tithiri mundambo
0: Tafagura maulibo huko ya njuri ya meto kushimbele muna nji ya jina jimba alisago mautiro ambano tara ni zematu usogu Oma kura menongeri ponga alisiwa netuwa aruga kolo mbali maranyo njivi siro ini koshiveta kaya etuwa iyo una nemburipo ovi na ulirimyo mo tepla po moloka shimashi alisiwa jospana donda krengo do feranduke hinza datunda odo spana nda aruga kolo mbali ovi na shingemyo mo manane no shimbere mosoki alisonga rate usha olika shia komandero Oma ospana ondare ya shugisiwa ospana jime kanyande kwa pindo rafri kwa ishawari ya shugisiwa kushiveta mwama shangwa ospana ndaruga kwa mbali za shugisiwa kushiveta mwama shangwa kushu inavishe mbikatumu kushu andaisha mwende kwa pindi matu inyanda mofeste vishe na isha po mtulimu oprimelika po tulipikatumu kushu wano mwama nangeronga kutuwa nangwani upapira uli inja shangwa hara uli inakatwara roja vye nne ni umeko pindu enefe kapani mamu nyanda mo feste vija mungu ya shi olika shi ya kotoka shi fa munu uninga ndumbo fakura maku fakura mauri nuka kusha fatu vinare tuto omana neno shingenga ushashimu shuwaja eno vipo sanga ino vitatu vingati ya mbipa hitisa kuno enefe omaziri lori omudu kushangero mbapira uri shina keno mahingire kuno o omunene kwe kushitoma ningiro kana chiko skole uri no kusha ahe bo skole yo raka yaruka ya kodo vetla deri poke no ku pratena ko ko manane no sha kushimbiri ya sokuna no wisha ndi shiri mesi moturu no bina bika uya madukire mba tfauru tfashango romba pira o bo president ayo shimbere yo NFA imoshili romba pira chiwa pimupa mo kuja aka shavinga hinunane buri mo ndoroka we muyetira popedu Kukuja shiri shiri beno wino vingito mwizani
1: Namaranga inurumu ospana jina njula ifaite za kairo nanja shuwaru ngonji njo kapethe nji Kashika ndo shitenga oyu kialuka kuthombali ino kukutoka Mwavikanda vihe mbimbi mwaruru kialuka no kukutoka mbi Owa ndo mwashu kithu wakoshi veta mwesha ngiru mbapira Po nga ino vina mbika nao
0: Haa mshimbere uri jina jina jitwa arujiro mbura njina ruina wakoshi veta uri uja meho do state de sayenu ya sanapi ambano na hivi na vi hembi uri ovi na mbi hingiru wa uri
1: shimu akotoka mashangiru mbapira
0: shitu akushitu ataro liga fapewe kopi enefe yo ini
1: mehe uja shimu akotoka kulika ne osho wandu mbumu aire shimu akotoka mashangiru mbapira kukusha nambano mwa ilo spana nja tulungu kusha mwye kikopi poinde
0: fanangu akotombo ngare do kumbe plana njolika uri
1: Okay.
0: Jombapira ngie kombongarero prime liga mayukuru ne shune po fatwa tawa ta kurufuta ira po.
1: Mwata ndo kusha mamu shiti shondo la vihe vya kaenda na mwaruka mamu kakonja lukua kukotoka po mbio vina hapo numbe vina rume mbili yo vide ushi nene kukusha tukae po kia luka no kukotoka peka enda shike hapo mkonja na iye
0: Ah, mari no vingi hili hili. Jimbere jana mimi bio shini ka balance ka ipos. Ove me kupo isa ne kero ri hili hili sha. Shamba ngari dawa spana bima le ya muno do no sponsorship ani po da muno mbatero shiri ngive ka onja na ka. Nonga mburi ro gai no penje no spana ndeno tuwa ro tungito masa. Ene tamboro masa. Shiri shiri ngahi no spana bima ene no fungira. Os

ino dobi ndo mulungana neno maito no hambo ndatu yongulova chibithiro inga watu mborombo ngangutu wakura maisho machibithiro kwa muthamani omutando muherero ngwenji tora po big deals mo northern industry ekenjuhero la mostrada yospa mo commerce talapoti junction wakato yoto kapinge munda umwe oshibara oshingerei alika namba mbi okakofa kwa mitfaro kabapa mo mbute jito neno ngode po uliro hambo ndato imwe oine uliri ondano uliri nombari uliro hambo ndato imwe oine uliri ondano uliri nombari wala mocha o kahauto kakura mwadhombula mbari nu o nukuhia hingwa alikana jivati la unjito nene mekupahapuli alikana iya kauto kado wacha kakura mwadhombula kucha mwaka endane hungi ngando opuru kifo mundu mitwale vietha kumbunda kajo mambo maisha vimu ndambu mnyuku ngwe nenga umochu wabi ndina o machini zilu walo ngumbi naomba kuhona hona maisha

0: anyina wanjira kakungomuna ndo chunji no inambia vinga viyo oiziye mangayete
1: matungu
0: chirije machieta chunje maita
1: gaite vinambe twamara chitete ndabe twakaite mbi bana bana ngatuchite ichi chikunguta ngai ndikunda uri mbona uri mo karoze pene mbure ndi o story unga nei
0: o story Magumba mbizu mbipura tena mambonga ngi umba kwami. Kusia.
1: Mbizu mbipura tena.
0: Ee. Mambombi yezo mbipura tena.
1: Mm.
0: Kusia himuti.
1: Alikana.
0: Bagura ba wamu ndumuli ombindu na nyama. Mm. So osonga nyima mbashangere shi mangauri. Oh. Maithere gari ndo ino bingi.
1: Mm.
0: Maithe mburuwa na shimbo mama mbudu aenda pa mushitwe ya. Waenda tubeta tu numba kathi weri kwa kuti batuka.
1: Alikana.
0: Omo no no.
1: Tsaenda tubeta tu.
0: Mm. Numba kathi weri ke.
1: Nu bakatewa
0: Eric
1: Eric
0: ngundeme konyo na yoshitamba makambura kodonya ya bambara maide mburuko ngoka hiro gatina kutu yanako chimedo mburuko asi ya muraranga nano mbuta kosha murema no mbuta ndiofa murema mba ya ambara kairo gatina kumbe yanako uri ambara no songa nyino bonguri yo muni ambara nino kasu yo panganda mbumbi konji thambo nao balance ambe pura dini tha kumba ndo akronixa chakronixa mba kochi wela inambi yembyo ndondo Ono ndo yo level aro mu muno no. Ya koroni za toko ko mageva dieta tuna. Ya.
1: Ai kana. Mabongo bro ndo bacha chigori bradio ne shimba kotoka mati make me go story to kotoka tike go serura tupata. Atukaenda ko murumbi ne ngine ukupa onguro ya muhuka kuno bakotu mabe kapundo zomba dere ndio ndino. Wina mya ko hakana kuja bi shaka na mbeka ngine kuna karenga metu bi kuja nu. Ya

un nombo. Yo doy lindo o clapa ni siquiera doy linda ni anjo kuchani matu kunyithaka o kanao kukuikuitha na ushoka njesa kakuengo na katu kunyitha ngono. Pone mbwa na jimbo yetu mbo mutu wete mbwa po el tradono ye. No umguzi Augustinium yeah. Apune mwa itiri epi yeah. Maguchunja likana kwa inashiwa naona utfika na anga nondale kumbuka po iwa ndwa kuchikulia mbiwe vili wavi heuli kako kukave kako kulia po atulie kako chinyotu na tumino andushima ya penuka mbuka mnete tuchedho nyanya noye kuto vinare njibu kia roki ya mbura njia ya vili muna mathari mwine milongo muvyo na ndano Monica.